Ebe su oma da risan tamara ni hu ta ni o da che wa ki to be wo de no gba eki wo go wa wo to ona gba wo ona ri Nigeria na da kitchen ebere te o ri be jan Mr. Mike da ta o oyi wo to do NDLEA da ta o da gba de genya o kitchen e ba ye ri wo to ona gba bo mana e ba da si wo to ri sande ene mugbo eye mugbo ugbe itabeli mi o iki mu oyi FG da nei agba oto isen won agba bo mana bi oto si vi FCT pejada me eke amo ejada agbe loge elame meyin edna fawas otane riwo o meki da ni dagbari yan ona ba mi ga he uwa ewo gogo kwa o kida chi be le te o rewe ja won agba wo mana wo to Nigeria na da mi ga he o chi ebe sunu e ga he na da mi ga ro ki ni e da gbon lo si ewu si bi ono agba otore na da mi ga he ewu ki jowe jo sanu blaji bi o ki re ku tu e mi lo si uwa ekutu wa ona da chi reji ebe kisunu wi oto ikano bege no ba re gbe tada me gange eja sabo mi ewo so fan wi ona oto tada me uwa da gogwa wi fagi local government oyi eda di yo gange ona chi sande ebere buwa eye maman di emi no mere buwa oyi ele na kire ni Mr. Mike Omota oda ta genya ge ona chi ebere ti ori anu January ata o sande ebere bu kire buwa eye re kai emi no me eye de mi no mere buwa ọchị ekiri ụbọbụ emi na ololo na mmeghagọ ime ekiri ọbụwa ọnachi ebere tọrọ na mmeghaghị nara elu emi ọ nara eresha ọdaghịta egenya gị ọnadamie eyere ka uwede nọ dịa nara ebuwa ọnaghị esi emiriweja na dami uwa gwogokwa ọtabiri oyi eni otu na lemiage elu ona na megage uhu no ime begbe ye dari ona gbagbo ona na lemi National Drug Law Enforcement Agency NDLEA eda ta odagbare gejo na kisi ebe ja no ri ata o ona da mi ege nyage ele mugbo eze baobo na nko ona chi ba mi ege eba da si wo to re bona gba wo mona eba wa ye bun wo to da chi ge age tabeli mi o ye ki ko san wi o to ona gba e wo ma re bi jan na ya chi ebe da gba re bi o to e do to bolo si NDLEA ni lo si doto Michelle riata bi eje de uda sikoko na leon bi town hall ege ni senator joseph ipe are ni sikoko nelu de dadagbare bi esa north east local government oyi efuse efo yeju da jale ge ya ge la che mi no dia no ria lu mi o sande ami aba lu mi owo eku 12 aye da mi baile bo ni o to agbaru ma na sandi ebi ede mugbo kire san ye ni da ki tabeli mi o ta bibi o federal government da jale ga ge agbai oto ise bi na da mi ga ge o to yi federal capital territory yoto abuja ode eriwo nanda megage eke alu e mi nanda mi eke amo ijada ki

0: ba ekita ege duge ge otani onosuma president tayu ni jaro ge ino na mege na arjeje ru bora kha ude no kha ke bra me o ma ke fure ni ba onde ro sale mara onde ro o he oni abawa ke ego sero plan mama ware no bonoi na choi ag bishop augustin akubuzi oke shin re iji abano tio ye vae wagmo ji vi benisiti ege na re lui ewe no sero ke ujuwe no ju ewe no na mege na abano ke gose no bla ora no na mege na okimo maware weke igose no bla Most Reverend Augustine Abiore akuzi ora ye ta wota no sero ge Na dogo we gbe no ki tata we ke e ke go selo bla no mi mi masi na lu we dani no loi ore no na dogo we gbe most reverend ignitos ayau kai gama ag bishop no ni abuja vai ore mo selo bla mo re we elu kore ge apawa no si evo da wa na mi ma he mo bishop no ge o che we no pa we gbe na murevi ewo no sema wi na jira na mi oyi oto wa ne kweno sema na oyo e oka yi ipe wo de ari vi dani na do ba wi gbe keke e fa vi dani wa ki tu ba ra ne bo ra ja ye oni o e no ri bo onu si fa no ri bo o pe bo oki oki ta e bela ra mi ewo no sema ki chon be no ke ke ine mi akere so ri ine mi akere lu mi no sero Ako we no registered ko do umma umusa ihilo ora tagi eke usumi ni da so no sema edi lo beja da mi e no sema ki tin e wo no ke ke be no ke ke ada ri le khalori e wo no sema no no se va no ribo no se va no ribo reji ni unda pa na ke da mi wi u ke to do ke ke wi steti ke ke e mi no na mi ge na u ta wa ne ko no sema na aki gwa ne ba ro lo ye Biara mio ke chemi no sunu ve uno se oke sana o masa ta ma ye san bana kula sre jo jai na na abu ara kama ho ba de oli ba fuke so bojo ba kama ho ba bu
1: nde wonu ndi ne ga anyi nti no na ko ka anyi nke esan bana kula sre jo uro mi le isa ko ka anyi ta na ko ko ntembo Archbishop Augustine Akubeze eluwe ya n'obodo Benin mgbe emere maso olili ya. N'akụkọ nke abụọ, okpehere zipụrụ ndị kọmishọn ọhụrụ abụọ ma bugharịa ndị ọzọ atọ. N'akụkọ nke atọ, presidensi gbatịrị oge maka inyefe akwụkwọ nkwupụta banyere iwu ndị uwe ojii steeti. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Eliwo Archbishop Augustine Obiora Agubeze, onye mbụbụ Metropolitan Archbishop nke Benin City, mgbe mere maso olili ya na St. Paul's Catholic Church, Airport Road, Benin City. Archbishop Ignatius Kaigama gbara ndị mmadụ ume ka ha were okwukwe na olileanya nke mbilite n'ọnwụ zite ọnwụ ya. Emechara lie ya na Holy Cross Cathedral, Mission Road, Benin City. Ndị Catholic na ndị ụka niile chetara ya dịka onye dị umeala n'obi, onye na-enye aka ma nwee nnukwu mmetụta n'ọrụ chọọchị. N'akụkọ nke abụọ, Gọvanọ Edo Steeti, Sinetọ Mwande Kpeholo, ekenyela ndị kọmishọn abụọ ọhụrụ ọrụ ma bughara ndị kọmishọn atọ ọzọ n'ọrụ ọhụrụ iji kwalite arụmarụ n'ọrụ gọọmenti. Irabekai Kayode Jeffrey ga-elekọta Ministry of Mining, ebe Martin Anayochukwu Ole ga-elekọta Ministry of Inter-Ethnic Relations nke e hiwere ọhụrụ. N'ikpeazụ, Presidential Working Group agbatịala oge maka inyefe echiche na akwụkwọ nkwupụta gbasara National Policing Bill